0: Mambo na hulok mga mo. Natinisan nyo dulat na mo. Halak malukonok na dung mula.
1: Sit kita on magyot mi. Motor mo hidit gaman bahol ako sa to malaka-laka konon. Giyot si GoPro, motor mo pedi dorong-dorong ko sumangolu. Matko char-char no masasak mi pa. Girot ku harkar. Nama na iti juli. Kuku mandorok. Tay pedabat, mangir putaw.
2: Waduh hal bawahan mandok meja basah do, meja basah.
1: Batal naruh ke karosinai. Tungo kok. Hoi.
0: Kopit balungan nila ito yung palpikiri. Tap na uto mo na gumalugod. Ito at kobotor.